mukufuna kupitsa chiphaso chanu choyendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukada ulo, ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução SAEM, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya SAEM timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku bairo Shingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili mu nyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução SAEM, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. SAEM, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika.

kodanza tinapiana wapita fere mwatu mizambu kwenda kaona mbuyao ana endambo kaona kumunda kaona mbo pifuyo kuchita vukwena paya na nkuku na mbuzi paya na ngombe paya na mabira tumene ana ngapita fere endembo kaona kunyumba dai aendembo kaona kumunda sidadi satopesa tu Muna kaladi shitimiku na kwanu. Mata na kutumisa sakwanti sa zogo di ana ngeni kukuli. Muna zavasa bao kuno ana omo. Kuno pomada ya mala ana piana. Kabe funa kuja na familia kuumirwa. Kakata. Mwenye munga zaduala njira kunyumba mune idziwa. Penu munga afa na angwa sajitate wani nga afa munga nsiye muzi. Nga kuti familia kavirana nazo kazipasambu chipezu.

0: Ti buluke nzambezi ya tibarimono provinsi ya tetikwate guli wankuru wana mawa na nzao ishindi zume nzatachewa. Nzizibuta wano pepe na pindeche kumi na manai.
1: Oh,

Temera kachinke boys, sibuli kira munu mzindo atete. Zizimera kwa na febera pindi ache, kumina mapembe zan, vinti umarashi zana femina utush. Tengira timi zona mbwede sampangwa, zapakata paziku mzikala zanchi sena. Zima provinsi ya tetsofala na Zambezia. Kalime dhwako zani manembo. Ndoko mbo kasake piyako za kalimbo kakata. Kasake mbo piyako zani manembo serveja. Kapate mbo basa zani manembo refreshko. Mane kakalanga nembo karo wako na motako zani manembo burea. Mafuta nensa wa. Manga mbo nyumbako zani tamangisema. Munga fika hapo bari na ushamwari wa nensa.

0: uchesa wambuya jontimba mbudu yandibasa malaria mbudu ndi imbu imbu nkabigopa polisia nkabigopa jornalista nkabigopa mfurumero imbu mbaka kala kanyimbu kachinyama kangono-ngono
1: kangono-ngono
0: Ntoko zetu ndi usere unomwe ubodzi usere unomwe upemba utatu unomwe unai 8718793074 kwani ntokodzi tikwanise kuchedza pano muna mvunzo na mbuya timba kodi mbuya timba chinchino kuna ma red sociales ma internet kodi muna ma page namba mwemo anango tisava kuti ana página para comprar uma mesa sambira cobire bulkira para a página nere panto coisa do mundo tizuane zina masico
2: masico masuvai
0: tizuane zina
2: mongana zarco vangana quando o cito tambara
0: buia zarco tá na zarco pela semana
2: o verabuino
0: mona mfunzo pelo dono me fala cosia já
2: somos filhos chamam guari Dumu wakuemba yu wabilizi utogoro wakuenda na rusu la mwino.
0: Takuta haba muna nkulu kudandrole na moto.
2: Brigadu.
0: Nika vunza kodi chinchino kuna maredi sosiaji mungu wapati sambabasa. Anangu wa sitambira kubiri tisava. Ima nda kwa nisa umijau ya antu ya laiki. Nda kwa nisa tani masigidori. Nda tabira kubiri.
1: Ino ndi zati kufungula. Azinja kundipanga wanimbe mwende ndi ufungule ndikale na
0: pantoko zora muntu tizwane zine masiku
3: mwana pae savimbi saimano shuwera kuno unyaonga shuwembele kwa dada shuwembele distrito ya shangara
0: mbuya savimbi tipasene tv
3: hapo basori kutenda kutipasamwe yendelele basi ulishitukuku shende patogoro
0: takota muna kulu kuna tali na mawati
3: indi
0: mbuya timba Mukalonga hapa tangu ya Maredi Sosiaji?
1: Maredi Sosiaji nilonga kuti ndigazati fungula. Mwenye nyimbo zanga ndesa chitatumiza mu internet, bodi kuzigumana. Mwenye ndizati fungula kuti ndikali na yenga yenga pagina. Yine unga tutangu ya malaiki, sakana dinyero ndizati. Mwenye ndi azinja kunipanga kuti ndichite pipi.
0: Pantoko zora mtu zwane zina masiku?
4: Zina masiku masiku. Mukulana pa Emmanuel Fernandez wao, iwa ambazika na pae kambazo.
0: Mbuya kabadzo mukulongera kupi?
4: Ine ndiri pano pa baira mpade pano.
0: Tipangene tive.
4: Ine nkudekezwa na jomo jirikulewa wakantori watu hawa atwa timba ne?
0: Atimba.
4: Ya amoyo imbo imwe ya mbudui ndadegedwa nayo mbo ine pano shikoti mbudu imbaruma ichipasa matenda ya kuivisisa mtumi mwa munthu. Kuna mwana kuna mkulu. Alwenzo mwada shimiriwa ni seru umano. Marenda ya malaria amba kumanikana nayo. Sashinangu nchakura kuti wangakara kuti walibombu linangu. Wangapanise kwa tandizira ngati mabatru sinadole. Ashiwa tandizira tangura kuti iwo walugimba muruso. Ndiyo mafala yomu ninga tandizire babasa la vai timba. Brigadu.
0: Takuta mbuya kambadzo kuna utadu na moto.
4: Tatenda, tatenda.
0: Mamuna kuru, tikipakati pa maredi sosiaji.
1: Ndiyo mwene, azinja kundifunza kukuti ndrani, chita pepire, tangukuti antu wanakoza kona nyimbo zanga, nakoza kuchita malaiki, ati kusagwa masantavu, mba nyitizati kupichita kare, inapiona kutipina kratani.
0: Mwati nyimbo zana musatumiza maredi sosiaji, musatumiza kupi makamari?
1: Musatumiza mu... kwa tsonga gogre tisatumiza ngakuti kwake munthu mbapita mbalamba zinanga nyimbo zika sadzigumana
0: ku Facebook ku TikTok ndikutweko
1: gogre
0: gogre
1: gogre
0: museka wene ku Google mwene ponyeni
1: tina ndina site yanga sechimira cha timba mu Google mule ndina kontanga tasaponya aivese isapita mu YouTube isapita mu Facebook WhatsApp aliyash isapita mu YouTube Facebook ngumbuto ile ngapita mbuvunza zinanga nyimbo lesa bwera
0: Kukuli nkabita mbira kwa bili Sungu
1: kupasantwe ni basa
0: Ndiwa mwene fitri kucheza Nambu ya João Timba Muimbi mbozi Kwa munu nteti Patukozo nabuti zwani zina masiku
2: Masiku masiku madagarani ba
0: Tadoka bini madagarani
2: Kifada da wabuini
0: Tizwani zina
2: Kuna mkwamba na masinyu
5: duweta usavera ushugombe, lakadade shiguri,